0: Dahin ka rin niya, tampa jopa jita, alam program tam lebih adi, ha tampa jopa jita, dahin harin taloy, hati Selina Wan, okay? Lan pa, haran talo na Selina Wan, minakahum ka dahalang Selina Wan, bi, saya atang manika, sis.
1: Terima kasih lah,
0: ja, da, umaruh na ka ni?
1: Manlong miri ko di.
0: Okay, bi ka rin niya, mlo ha miri ni ka kalau?
1: Eh, mlo ha miri.
0: Doni, kawasang pasangun ate Joha Dusu, dan ka bara, matoh manduman hiran ni ka, oh, tabin ta alam ha Dusu ni.
1: Man luman 2020 de ring ko nala na ok nuti amin baminat lah de hadi long nonan sampai tak melo di nana ring hanyam ni ok de nana hadi ngeluan-ngeluan nunan ke na ring na ba te na ke te biji ni nak kawan ta ni tadang te na tangkerai ni
0: oh pejo-pejo na tangkerai ni ke dahin laho te alam hadi sulang imna ni ke kenun limna an hadi sulang imna
1: teka ko na rantai tam orang ulu lah susun manik na te kira black manik te kita apa na susun-susun na kek te nyo na juan na kirap ka lang pali kaum lah
0: oh na kirap pali
1: kaum lah susah na
0: alang inu-inu ni di ke mina waktu na nanti kita nak ke home plan nanti oh na kirap ke tukan hadu ya te oke okay, orang kita dang juan na nanti okay. Tejo hadui inu alang imna ni hinok nanti dah harga ni kat tejuan-juan nanti
1: teguh te event nalang anda ha bara-bara man kami abin aku ngiyon ha persatuan DBS itam persatuan dok ayan talang usan lah te lumba ku terlibatin ha
0: teka post te ha awang Sarawak ni awid ha udah teka
1: HKL tu akah
0: HKL tu HKL boleh
1: dah orang ulu lang walau-walau hitih lah lang tetai main kanan ayo dahin Sabah
0: HKL dan Sabah
1: tinggi kawan ku lah Sabah tau
0: dahin dangka bara hiran ka mato nakirap ni
1: ku mato nakirap duman 2020 saya
0: lebih man oh hadis ulang
1: amin aku itai okay nang dah nundi tay ni ban kita no no dan na kata ni no di ngam ngam pati di kawan ko ilang nabi ada ko matangi ha bin ha te na kelas lah ada ko matangi ha dang ko na belajar na ke dang ha ada ko te belajar ay dahin na bi no no pa belajar kat no ni usi ha dang sang ya kevin ka humlan tok tok ha di nang nana bi o sayo na sdia na wungo-wungo tike ako belajar na sabog-sabog na tuan na bintang umulay ti una na naman tulong-tulong na na anaring-haring ko eh ngandap na hadikirap niya bintang minat ka takatil ako na jiji hadiyati
0: ka na nika na manika tuaring na ka
1: eh ako na naman hanyam nika bintang dahanak ang ngandap sang temayin kita dusipan nuna sayo tang ngandap wijam de na ha ke na na jiba o na nika tay na ha jam-jam di unan di handa nyo-nyo na ba naring-aring ko eh na juan-juan ok-ok ka si ka no no kahong ta lang niho na di kaya na abin ha kahong lalan ha di tusah na dati mahan ka ok ita sang pang o na
0: okay ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke akan doon lang cabaran ka lang im talunga ta alam palaong ha di lang im na no repa te te juan na ka no te
1: cabaran naman kawangan lah ibinu si te pian te bantuan lang anda ok
0: abin, sendiri
1: eh, sendiri lim bi abin lan piha amnun ok bab lagah na ke bi kahum lan lanubung na alang ngawan tak sampai kesin lah mesti
0: tablet na
1: pi haman-haman haman-haman ke belajar-belajar
0: okay abin dah order kahum nun ni ke nunok anda ha bayan nunak ke ataupun haun ake ha dah bayan nunak ke
1: haun awri dah bayan abin lukuh kwe ala sin tau nak abin dia takut bayi amdang ihunut
0: matang tak jo lubun telefon minat ada halang genap matang ikak marung kirap ka marung tabaang ka dika nanan tak kak bara lubun telefon kak men iklu nam bangu lang tak lang hire dia kaya nabi
1: ni lubun telefon ku ya ti kosong jepitan telok telok lima enam dua tusuk pat
0: okay, na lubun telefon ha. Kalau ngendap WhatsApp ya ka, ngendap telefon ni ha, matang kirap ni. Facebook ka ke, hinak dah sanginang hadu ya lang imna ni.
1: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selina Wan, okay. Okay, anana, ngapa na lang dengan telok pala. Nurepa, awi telok ngendap ipun kirap, nurepa.